mané na xolal gaay na rek ci wona dugg sax di wax dara waye sama cam ñu baax yi bi ñu dugg ne goor am sa ñepp yoro ci fana juroon ma di leen neenal non motax il faut tok ñu ma tok buru mbar ni ma sentel ko taasu dama ne xalé bi yaamu ne do ne am nga yett am nga foko door yaamu ne do waaw ñu yaamu ne do am nga yett am nga foko door yaamu ne do

dama ne xalé bi ya mëna do ne am nga wiyat am nga foko dor ya mëna do waaw ni ya mëna do am nga wiyat am nga foko dor ya mëna do.